0: ni okay bidi o to no kai bidi homo omo yo wa ga africa ni omo yo awu di tan ola no mo feel o ya
1: ti ti si si so ti ti si so

xel mu rafet aha bu dala la jaxal aha kay bu la dara jaxal aha kay xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopp na ko